Akashvani Jujanpur FM mega har jalakhat point lia panong ki puang hi amasa in ngai khe to te jing pha tuni zoni somle le kum sang ni somne le kuk pathian ni jing sang da gugin to ki tonin tu jing adinga hun se hon na hita tuni a iza ding dan tang pe puan na ini ding da gugle minit nga hongin changin delhi ki panahong ki kha khe ding sa pawa tu thanga khyak na ini ding da gugle minit somin tumlam gamte la sendi petia ke patin phatna langa ehidinga dagugle minit somni in lungsim le taksa damtheina lam to ki sain thuman na chi thupi pan sana reverend hp run rem thangin again mar pawining aidingwa dagugle kimin thado pai program ngai hia ka ki pandingwa huna salomi don ngai lian le lomte ki pan phatna langa aidingu dagug le minute som ngai mar program una film ro pui le lom te ki panin phatna la ngai nai nei dingwa dag se gi le minute som in tharu program ngai khia ka hi dinga wai huna kg hello le lom te ki panin phatna la ngai ding dag se gi le ki min im phala panong ki la som ding me de pawa tu thang ngai khia ka hi dinga dag se gi le minute som li in mar phatna la lal par zo le lom te ki panin ngai dingu dag se gi le minute som ngai in holim na happy heart school naupangte to school naupangte huang a ngai hia ka hidinga da gyatin samachar prabat news in english le notice news te pan banini ngai ding da gyale minute somli in tangam king kilom te gangte phanala ebenezer le lom te ki patini ngai dingwa da gyale minute som ngale ngai in sapla hill songs te ki patin phanala ngai dingwa da kwale minute so min vai limchin la prathana limchin na ki panin la te ngai dingwa da kwale minute som ni in meite limchin la nungsi pa kabo veli a ki patin la ngai dingwa da kwale minute som thumin mumbai apanong ki kha heading vivid bharti ngai hya ka hiding au chin jing sang dak so min kha ka hiding akashvani chu chanpur nitak lam hun se dak thumin ngai hiak ahong akipanding dak thumin ngai hiak akipanding a dangale minute nga in

0: Akashvani Chuchanpur da ngale da gulemri som ni hongin to kitonin lungsim le dam taksadam te na chi tu pi pansana thu thugen na obedience tu pi pansana thugen na hp run rem thaina geni ngai di
1: oina obedience ti hi ania Samuel pakhatna bungsom panga changsom nile panhnia chun ngai ta inthoina nekin thu oina chu athalema ti hi eimua thu oina hi ring tununa aro puina le an sangna lai takani ti hi eril nom dan chuni pathen choi moina kong hin tu lai ring tu hai chu na satakin ma e sona sin khom thu oina kong rok hin chu ein noi bek be kelani thangthar khovel hi chu thingfang mara angin achin chin apeng nunung nung achunga umna ramanta wantlang le namnuna khomni sin achin chin in thun nei lota insung ani sin la achin chin in thun neya pastor le kohran upa senior tak tak insung khom ehang luta eiring no ang tak tak hai khom nek tai sui pumin tv ma pui thu em em in cartoon an lo en vung vungelani asan e manai ti chun achin takin remote lo control tatan no Timnale Varna An Sang Deudewa, Chang Tarpei Hain Kovel Varnale Technology Ting Hrit Na Ehau Deudewa, Mine Karin Tina Lungril Putin Thu Oina Eitla Sam Deudewani. Hihi Hrithano Takhin Insung, Khotlang Kourhalle Nam Koma Suksit Mekani. Julein Tulai Kovel Mason Pearing Tu Hai Hin Thu Oina Konga Eitang Lin Nading Point Lom Ti Hangril Ve Eino Mani. Apakat Na Chun Patien Thu Oina. Ingtisiya Tulai Christian Nahi Tuta Mane Ka Adalim Amana Eitichun. Pathin thu in yang taka zom tum nei tlak sam tak le ani tu le tha ai ti chin charei zoma harsa ai ti deu le khai chu a hel na dingai zongal lakani mari chun van tir ko kuma lalpa sok nu kani i hrilang takin ka chunga tlung ro se ti in pathin thu ang taka ding nan pek lut thlapa hi tak hi thang thar hain harsa ai ti bek bek chuni hilain mal som na khome dong thei ta no ani pathin thu hi ani ang taka hang zomei tum khoma ei nom dan ang dewa suk dang lam ei tum tral lakani Latluk sakharsa deu lekhai chu aol samjong dewa sukdang lam theyania chu khom chu ni sin atira aphuk tuin aphuk na angchen tano chun aring ding angena ring thei tangai no pathen thulem chu harsa ti leya aol samjong a sukdang lam chieni no rim rim bola chun galati mi hai koma krista chanchin tha sukdang lam num tu hai mani an umani alautia chongang tu lai khom hin pathen thu hi ani ang

ang as it is azom tumlova aol samzonga ke hem tum etamta chung mi hai chun malsom nan dong thengai no dong ta nekin trong se purin umro hai se ati thlotelani hing lai jinga marin ithuang takin sukdanglam der lovin kachunga thlung ro se tia thu oina nu na nei hi chu aro pui hotel hingani le hin thang thar popun mari chumi ham tha tin in park a lo kum khon ta hi solan pathen chu in thoina manga tlon lung oi tuma pathen anom derno in thoina nekin thu oi a thalem ati pek daini chu le in pathen thu hi ei oi dingani apan hina chun rorel tu hai thu oina tirko pola chun korin mi hai ko ma hret na hin chu mi suk ong lakti in a lo hrila hi hi greek mi hai har satna le pathen an mu theino na san takani an hret na le varnan song tat lain pathen thu noya in tukluta rorel tu hai thu zom har san ti ni tu lai thang thar hai lungri lakhom hi ping tlata mani to ka ri in ti na yali ne ema ei chunga rorel tu hai thu thu har sai ti tla telani pathen tri tu hai rok chunan varna le them na chu chapo na le lulul na manglovin an chunga rorel tu hai thu noya in tuklu nei nan manga chulein pathen rama chuna var var athim thim hai a kei thoi anin hoyalani tirko pola ngei khom ku hi mithim chung chung gamile la kabula seilena na dan hrien na ting ni sin la farisai hai ne ka farisai na fel na ting ni sin la lak soi sel bo topel tulaya doctorate degree nei hai ne ka experience howding ani achunga rorel tu hai soi sel na ding chu heron lengati ni sin la khom rorel tu hai soi sel ju pathin soi sel anginan ngaya chungang bokin rorel tu hai thu oi ju pathin thu oi ang charina ngai lein mitinan chunga rorel tu hai thu thu inum ro se pathin thu lovin tu khom rorel tu num ngai si no a rorel tu om hai pathin ro tan ni chulein tu khom rorel tu kal chu pathini rot kalani akal tu hai chun anni chunga rorel na mungan ti ati thoi thoi elani akal tu hai chun anni chunga rorel na mungan ti ti chu aron le miriam hai chunga khom khan alawin dik tar hima aron le miriam hai nan thoi tu mousian lo soi sel chotela pathinin kasi lo mousi ing ti ya hil singa ma min ni le ti na vau le ta chop le chilin miriam chu hungin phar vong elani ei chunga rorel tu hai ril se thi patheni na theida hleni ti hi rejing in anthu thua umtum ta dei ti chu chu thrau mi hai umdan ding ani lem ami rok chu ei chunga rorel tu hai thu thua umloading huna uma ti rok chu hangril sa ram kanoma ingtik hunam ninga ta rorel tu hai in pathen thu le in milawa rawan rel pha le ring tu hai chu rorel tu hai thu thu nei umding ani no pathen thu nei umlem ding ani babulon ramro pui ta ka khan daniel hai rol chamchun rorel tu hai in kalngam tlat lalfak le don po po in niklesin khomring tu hai ta dinga thing lo vongani lein daniel chun lal thu chu selin fak le don chu nin support chelawa tum tlata sit pui ngam khopin lal thu zom no ni chu chau khom chun no ni som thum sung chu lal daria ko ma chau no chu tu dang ko ma khom ni na sem loading ti ni sen khom daniel chun lal thu chu kalin jerusalem teng tuk vera honga ni khata voi thum pathen ko ma ni na sem na tong tai ni sadrak mesak le benna go hai rol cham khom lal nai buk nezar thu pek chu kalin rang ka chak milim ma anding tha thon no to pelani voi sun huna khom hin india ram rorel na insang tak khomin nu mei pasal in nei dana nei in hang hai in nei hung phal sen la khom homosexual hai rim rim chu pathen thu le ankal tat lein any christian hai chun ring na chan ngam khopi nei kal ngam dingani nule pathu oina tilai mi haine ka tulai thangthar hai that ve thungna chu nule pa choi moye them tlat hini them nan sang deu dewa nule pa hai musit no me umtano deu dewani hitak hitulai thalai hai thatna chu ni mothers day ni sin fathers day ni sin la thangthar le kha them tak tak hain mani nule pa mol te tenang choi moi chamu khoman hoya nule pa khom lom em emelani then khat lem chun dad I love you mom I love you tin parten hangin lana nule pa then khat lem chu phu no anin ti talua mitli parol tewin choi moi nan dong lakani ami rok chu ei thu pui chu nule pa choi moi ni lovin nule pa thu o yani juda is creating alal pa chu fo puminan mantra chungang boke nule pa choi moi them tam tak hai hin fo pumin an nule pa mingan suksiet lem lakani nu mei pasalin jong na le in ne na konga khom ni sin aruka in nei tamna san ta khom nu le pa thu oi tok no le vongani sin tho na konga khom ni sin in chuk na konga khom ni sin la mi ro pui ti hai re reng hi chu nu le pa thu oi lak mi en lo ni vongani naw patlan mang tho sun lin ta khom apa khu khiran no ya umjing pe lawa ma ni khat khoma tho thei to ka an hret na tak kha ani ingang in nu le pa ne kin lo varin lo re in thuk le min la khom ipa na nga nei tu che thu hingai la inu chu tarnung khoma musit noro tin thuvar hai bungsom ni pathum chang som ni panhina chuna lo hrilalani chulei nei nu le pa hai thoi oi dingani atop taka chun thu oi na thaji bible in ami hril pe kha hi lahang suk lang

kam kanoma apakhanna chun thu oina chu malsom na pu pu narani thu oina le malsom na chu Deuteronomy bungsom ni pare ta chun hing ang hin ami rila lalpa in pathin rol chungun taka in ngaya vaisuna thu ka pek cheu pu pu hai film khur taka in zom chun lalpa in pathin chun khovel nam pu pu achung nung taka semati cheu lalpa in pathin thu in pom phot chun hing malsom na pu pu hi in chunga umata zui peyati cheu in bom le in bay met na thleng hai khom malsom in uminti in mel ma nang ni tho tu hai cheu chu lalpan suk tlom pe ka ti cheu in bu in chunga da min kut suk chung po po da malsom na thu pe nga ti in ri la ra hai in noi ra hai in ran rol in bong pui le beram rol pung dam chu malsom in uminti ti ni avat halom lom de o eram le en hami changkang sen la mason sen ei ti ni chun pathen thu ang nei umel ding ani ran vai tu hai ta ding khoma pathen thu anga tho hai chu an ran hung pung du du ka ta hotel restaurant thingpui dor tho tu hai khoma pathen thu ngan thoni chun an be met na thleng chenin malsom nan dong ding ani sum dong ain wak pol hai ta ding khomin pathen thu ngan tho chun an fe ting malsom in uman tan hung ting khom malsom in an ding ani sipaya thanga mel makara hai ta ding khoman pathen thu oi mel man ne na him na le dam na na kut sin tho tu hai ta ding khomin pathen thu oi chu malsom na ro pui takane chuna pan hi na chun thu oi na that je chu pathen thu oi hai chu pathen khomin an thu hi a oi ve lakani ti hi ni ama ti ngai ril ta angkhan Abraham chun pathen thu chu a ko yangilin oi vonga chulein pathen khomin Abraham thu hi a oi ve em ema Sodom kho suk sit ding thu lem khan chu pathen chu Abraham thu thu inan he melani kha chulein pathen nei thu hi mi oi pek ve sin ei tong tai na hai hi mi don ve sin ei ti ni chun a thu e oi ma sading ani apathum na le a top na ding chun thu oi na that je chu dam so na ni FSC bung ruk chang khat na thu ei tem chun nu le pa thu oi chu dam so na ni ti ei mua tu lai tra lai nau pang te thi ei tam e em engle manai ti chun nu le pa thu ei oi tok no le ni tang pui ni thu var hai je ka chun hingang hi nei mua bungthum changkhat changni na kanau pa ka inchuk tirna thengil no la ka tu pe khai ilungrilin vongkat lem ro se ni hai se na le dam sung kum hai thlamong na le anbel sa ding che ni sia ti in dam

Hihi akaswani Chirchanpur FM megaharzale pakhat point palian thoka huin so mar program ani ngai thatu ha in reng zing ka tha thadaun som pali zing da ruk mini som nga ani a waitu ka ai huna hin film ro pui le a u nau hain pathinin pak na hla an sak e ngai thak ding ani in pak na hla masataka e ngai thak ding hi e khomun het e tlung pha ti hla elmun velin ai phok film ro pui le a u nau hai sak ngai thang ai te

Akaswani churchan por mar program ani pathinin pa ang nasa mingay dam rolal pa tila Reverend HP run rem thangin na ipok fimro pwile auna kainan sak ay lang ay tiyo.

0: inchuk sading sheet namani anole team namani inchuk sadinga tha ai sheet hai mishil pe thaidinam
1: tha ka ti mm subject pu tinga inchuk tei tei inchuk lai hai ta dinga kanum ani chun chun confidence build up hi poimo hi ka ti mm a chun pu tinga chong hung ninga ta chun social skills sai hom hi hing hai popui kong ti o mi thil har sa tak chuni mi tam tak ta ding ami ru kel chu in chuk dinga poimo ka ti mm cho ani hing hai pathum hi
0: ani poimo ta ka ne hi hi hai hi in chuk lai anin chuk hun sung hin anin chuk sa theyam
1: o in chuk sa thayani confidence da mi ti hin chu atam tak hin chu in chuk lai ha hin ngam lowin how to high om nirose how to high min akar chang le hin mistake da manung na ya kha kha insuk la ha hin va ril tum kha thei ta lo an ya confidence an nei ta lo in narvasin income trong lo han hang khan an to ba hale khan hi confidence om hi insuk la ha ta ding homan nirose apoi mo ka ti mm pa na zo ani
0: ame thil poi mo tak cho ani ni mo in chuk lai hun lai ya in chuk sa ding le kha team na khela ole tu hen class 9 in chuk lai ani a tu tain thoka kum som nong ti ngai ti a hen in angir munangir dingenam in be se ya i matlir michel pe thei dingam
1: kum som nong a hin ani le ka matlir hin be se na tam tak su ka nei amiru kelzo kaya in thoka ka du tu sam mm ti in lang ka dit thlang mm ani chun chun sungku fel tak le sungku dinga a thang pui thei phak zong na hai ni thei dingin a sin tha tak hai le mu nu kanum ani
0: matlir tha tak ne ya chun plan khom tha tak ne he apoi mo ne lom om ole tu hin e shing nun i sho lai mek hi teenage 80 hun ani a ma mi thim ha yin hi hi hun he period of storm and stress khoman te shim bo kane an le hi hi until ti hi in dik iti am nangi ton shit an ole e experience ain thok in ing ang chani na mandika chu chu ba ka nu le pa le clay roll now pang en kol tu hai how to hai in hi hi lai har sat na an shit pui dinga idit hai cho i michel pek thei dingam
1: oh hi lai a team hai nan ti ta han tu lai hun teenage ke ga hun lai he storm and stress an ti ha in dik tak ania ke homan ka lo tonga tam tak homan an la tong ding so ani pe ya amiru kel zo ke ha ka tong lai han zo tongin matak ve kana storm and stress hi ke man tha ka ti em em a e mani le ka hit pui nom ani chun chun nu le pa hai ta ding ko man ni ro se ke ka tong lai han ti ngai de ke kha chu a ka sung le ku hai om ni ro se ka hril ngam no a hril ngam lo khan ke le ke ha ka lo be ya tin la har sa ta ka ni ke hom kum tam tak ka be amiru kelzo im mane lungril that lo na hai le ing im mane tam takhayam ka tuk ron na so ke ain to ka kan chuk dok pakhat poimo em chu hi har sat na hai hom hin ro se tu khun hai hom ni ro se in zak lawin sung ku hai ku ma ril tum na ha num kanuma halai hun dam ha im mane courage hai halo nei in lang ka sung ku hai ku ma lo thilin lang hang lom lom han ka tuk dim hang lom lom han har sat na ha kan ka mei fuk dim ti hai dam hi tu lai dam hi ka ngai tua mi ro gel zo hi hi ring nona na ring nun hi a tha le a tha lo tam ta ka oma ke hom chung la hai hom chun tha lo le that na hai hom zo ka ro vonga na zo hi hi ke ya in to ka ka ri sung ku le how to hai kuma ka ril num bek bek anile in now hai an ole in chuk tir lai hai ni ro se til until hin lungin si takin until ril ha nga in im mani ril sap

0: win until tu khaya ngai tumin until imana anfe thleng hai ha ritumin hang hai ha til poi mo ana asancho inchuk lai hai hom nirose nau pang hai hom nirose ke ka hun hai hom niro ke ka ang hai hom nirose hi hi imata anchil num no ana ani chun chun ke ni ke khom ha nirose ke hom ma shielding han ka ngam no a katria ingtinaman mi ngai dim ti dam ha ka ngai tua ke hom ha lo thilin lang ingtinaman ni ngai dan tam tak chu nei anti ka sung ku hai min amiru kel chu ka shil no ha ke homan ka tur ran ran na amiru kel chu in chuk la hai ta ding hom ni rose ke ka ang hai ta ding hom ni rose a kanum pa chu in sung ku hai kum hom ni rose a thei chu na chun a thei chana chun shil tumin a until shil sap ding hai homa in lo sheet anyan le khomin shil tok tok in la in buin hai ha in har sat na hai ha asan chu anni han anni homa lo tuk ve anya in ri team na le ing im mane tam tak ri na le varna le tam tak an nei dinga na chulei chun anni kum han bel tumin in har sat na hai ha shil ro in zak no ro asan chu ke kalam pui ro ha thil har sat takana na chulei chun nang ni in ke ka angin tho sul ha in nei lo na dingin in sung ku hai an no le in chu in tho tu hai am ni ro se anni ha belin in har sat na le in tuk na hai ha shil ro hi kanum ani
1: ani sungku mi mangai tu hai koma zuk open up zuk ngshil he alo har se de khoma ring nek takin shi thim na khom he alo lemel the ani mo an shil dok hen loma khopel khaile tu lai in chuk lai nau pang thlei rol nang ang kum in rol pui tam tak hen big takin tu lai he harsat na hi amela dang deuta chu harsat na hom hi tam taka umje ta in changlin na le in rule rulein in chuklai nau pang hai ta dinga an le khatim na ting ni sin la shing no na tlang puya khom ni sin la challenges tam tak la ya alin pol taka ishit hai mishil pek thei dinga
0: o changlai hai harsat na tam tak su na chu tulai hunahin tingai ti alin ve pol ka ti depression ang nya hi depression hi tam tak hi fro sulin fe lut sulin i mane thil thano zong a drugs ting hai min rose a thui lut tolin ka rita tu lai ke ka hun hai min rose ke hom han rose depression a jukalo ne ya ke hom har sat na tam tak ane zan hai hom min i mane lungai tu na in thailo na khopin ka uma a miracle so ha hun ha ingtinam kasuk doka ingtinam cafe ma mangthaya ani chun chun hi sung hunahin apoi mo tak kati mm hi sungun no le rule le pai hai ni rose ibui na ha shilin amilo ngai ton tu ding amilo ngai pek tu ding ha mi rim hi a tu la ha hun depression lai he ha hang hangang mi ha a tu le mm a asan chu hilai hun hin im mane any akhom ni rose a shil num lo hai hom ni rose a im mane a tu khar sat hai hom ni rose shil num tam tak chu ei nei a miracle so a ring so no hai da ma hung thaya a shil ngam no hai da ma hung ni thaya kha po po ding han rule tha tak nei hi apoi mo sung ku hai tha tak hai hom in rem pui hi atul via hang hai shil na ding han chu lei chun hi depression nei pa lein shil dim tam tak ei nei ya chu shil ding a chun rule ring zo ku ma ei shil num laka a tam tak hin ani le ring zo hi ei ring zo ngai rak no a tin ka rita ei ring zo ngai no ha lei khana thlang puin a then chu sul ting hai khla ta in an rolem ta poi ka ti em em a ke ka rule rule hom ni ro se ke ka ne ka nau pang hom ni ro se tu lai hom min sulting hinan thla a i mane an sung ku hai lungai em em in hing ting hain thla an thla na san hom thri lowin an sung ku hai chun lungin sit ka ti em em a chu lei chun atu le kho hom ni ro se hi hun hi in tu ani chun chun tu lai hom min in nei ani chun chun lungin sit takin in zak no ro

Sagile minit som ngain my village my song won si a zoar na kai khomi ngai khedi nga da kya din samachar prabat da gale minit som le ngai news in english da gale kimin notice news da gale minit som li in lanzik lu le pol ta pan pu pa la da gale minit som nga le ngain john denver apan la to le ngai kha in da gale minit som in don tu lemchina pan la ti ngai khedi nga da gale minit som ni in tokidagi kishi manipuri lemchina pan lati ngai khedi nga da kwale kimin vivid variety zingal dak so magin jai hun se masa kha ka heding akaswani jor jan bordoi tak lam mi hun sati ngom lai ti pa nai ni ding ni tak lam da ngang ging chan tre si ngai ching le bol da ban phat na la gang ti compound ngai khedi nga da nga le mit som le ngai pa ni zo le bol da ban phat na la da nga le kimin pai ti program he di nga he un abif jordan EBCC tiapan thangjasim makai na noya phanala akhum thaku akas furniture jampur station a kha khyang masak na pending ngai kheding hoi bana couples of the week man ngai ni min kai khom le ngai khedinga dago kin mar programa lalming kim le polten akhum thaku phanala ngai khedinga couples of the week Mr. and Mrs. Laldan Sang te to holim na kamin lunya kai kho ma ki kha khyang ma sakna pindi ngai khedi nga da google kimin tha do program a couples of the week ningoi kimin kai kho ma ki kha khyang ma sakna pindi ngai khenon dinga da sugin sendi petin phatna la sakti ngai khain da sakki le minute som le ngai jamson thang le polte apan phatna la da sakki le kimin manipuri kampa wa tu thak da sakki le minute som le ngai in ob interview with Jennifer Nyanglom Kim nyangai lun to holim nai ngai khedi nga dak sagile minute som ngale ngai melody zo than sangile polte apan miso kampa phatna la dakale minute som in interview with zo thang lur ngai khedi nga dakale minute som ni in joy blessing le polte apan phatna la ngai khedi nga dakale kimin bites collection mar kampa ngai khain dakale minute som li le ngai in hindi kampa wa to thak da kwen sap kampa tu ta kum dinga da kole min som lingan prathana lati ngai khain da kole kimin vivid variety om dinga turi tak dak so maging jan tunya de yawun se ni na khak a hiding akaswani jo chanpur fm zale khat point li megahertz apanon ki pawang kya hi tu in gang de kampan tracing ngai ching le pol ten phatna la sakte ngai khading

0: Akaswani Chujanpur FM Zalekhat Point Li Megahar Chapan Hongki Puangkhia Ahi Tunina Couple of the Week Chi Program Noya Iholim Piti Nguihile Unau Palian Tenupa Ahi Amasapeni Na Mauti Nunman Pahon Piagziaku Na Mauti Tungaki Patui Hi Ole Ulian No Self Introduction Ma No Hinaminule Naum Nau Hongkien Ole
1: Ki Kami Nahi Le Zam Chilian Hi Akam Nau Pearson Munahi
2: Kay Sam Chilian, no loy no, chin ngaidim. Come now, Pearson, mun mama.
0: Ole, keep away. Bangchik kum honga, anakiting na hiwa. E subtom dana kiting here, e kile, inung tavaya kipina hiwa, kile na kiku toti ho. No, in subnanda na hongeno na.
2: Kakitenu 2011 December, kiku to, monga hiwa.
0: Chile, gilaga, gotan, bangsa na niwale.
2: Line no may ni le pasal ni
0: oh ke pa wai le patiana pan pal sol na tak ma nia no pa i chi kha ki tien dan chi tuam tuam omin chin khenti i gom tua suk tua pol bangoma khenti ki it ma nu ak tang wala ya ki it ma ki dei tang ma ki ting bangomin chin no kha akoi lam category na tel kha diwa ma wai le han gen le chin ma ai ge kwan hoi koi munana ki mu kha ko koi munana ki mai kha kwan bagian masa it nasim thu chi khong ma
2: ko ki te kha nan chu lom te tung to na ki pan khong a e phone na mo cha ki te masa in ki mu lo wa ki ho masa a yang a hwa ya chu e a ki ngai chi I pa lo lom bang a ki ho ho in hwai ki mu a ma cha nu le pa the pi le hi twan lo a ko ge a ki the ya cha ki tiang kha chi dan ni
0: ki pawai le it na ki ji kha hovela mi pilpen le bible mi pilpen solomon in le anathei zolo ahia in na athopi dan in na chi tampi na hen theya nunga tangwal ka la it na bangle ikingai laina iki itin ikingai ma ma ihong ki ten changina ihi na tak ihong ki thei hia hima le owai tung to na ihoi lo na pen le ihoi na pen le iki sang to changina nu pa ki chi kha hi cha ki ngai dam to na hongom changina ihoi lo na pen te le ihoi na pen te le iki accept to changa kha ho cha in kwan family kha ki ran to the a hi amo tam tak te banga nu ngak tang ba line ke ki ngai wa hi le le ong ki ten hial tak chang bangwa ki khen pa chi hong le omma ho chi kom kara no gila ga go tan li tak bang nin tu tu chang bangin na e mi hing te ngai to na da na ma ba na bangai to adi so thei khang hi le le ki mok khen di si na lo ngalin chon khen din le gin ta koi non ke adet ma ma din le ka ging ta na kala ki in nau tua teng bana nu pa ki chi emi malini mu danam cha de hiya nu pa ki chi pen kha ki it to ana om thi na di inu pakal akip siam thi na dia kha banga imo pawk na nu mai in banga nuin bangai mo pawk na pasalin bangai mo pawk na chi no mu danam hon ge no
1: hor akipa ho ye pasalin mo pawk na chi tamma ma maya he la ka hi a ho pen in gen leng hi hi hunia mai ke le ikina khunia lele ha deki sutuar himale hoyuna kidek zo na hi poimo pen pen kasa hoy kidek zo le mabana le thil dang tampia kidek zo na min kare
0: chile dim nang ngai danala
2: nu pai chi cha chu kinak khun kise kha khun ngai dan ki bal lo huna chu om the tham mo ai lele hoya ki thei siam to hoy zo nu mei a de chu pasal noya ki tuk lu te te anza na pia hoy kan kan na man pha om hin ka thei ke nu paka nom na chu ki to na dia chu ki thei siam to a ki pangkhom siam dan mo pasalin le ji te he pi dan the ya nu mai in le pasal te ya za na in ai le hwai in a in kwan lam to hin ka mo
0: hi la tel mo ki thei siam to ale hwai kha a hoi pe na hi a ba na nu mai in kha I pasal te no ya ik niam khiak le hwai kha ki to na pen pen khat ti in le ken le ka ngai dan a hi a e nau te bang le alian sim sim ta wa apol zau khong nan gen thei thewa len pen apan aneu pen kanena a
2: len pen pen in chu tu le la class 8 cementin azuma pen in class 7 a azum athum na pen in a class 3 wana aneu pen in a class 1 jaksin lel to takama
0: fel thei mama wele nek zon na lam to kisai na in kwan ichi mi hing te ne lo don lo am thei lo hi na iki wang na in ek zon na om che ta hi ama in kwan pa te din khiang na ding na nek zon na lam to kisai gen non gen thei du am
1: nek zon na lam to kisai a hi I tu re tu din mun ina ko in kwan sunga

0: na ki support to angai pet ma a paina amo puak na insung wa ka sum le pai mu a hiya wa hi kom komina insunga nuna insung fel tak le ki chup ta ka hana et ka hi poi mu a hi wa zia kina ki asim ka hi cha a ki chapo sak thele kwa ma ki om tuan lo ipan hom na zia ka kha inkwan kiran to the a hiya wa ikitu to achang ina pathiana pana le pwa zon na ki nga hi chi una palian tinu pa ki patma ma in le mu the no ma pa wa isama ma a hi a top na ding ina nupa kikal tungtanga yai hoi hidivi o kigen le chiangai ke tutena anazak dingwa na dei omle wai hon gen le chena
1: nupa tokikal yai hoi hidivi o chi gen dingi tampio ma hile le waila ka nupa le hi tate kep nai ken kalong sima tate to hun sat tam poimo ka sapen ma hoi jagina khosung wai yam ai ge le thil dang dang sang in leng tate to bang ma hi lo hile le amao to hun sat tampin hoi hoi ka sa hoi chenu pa hunol hiam bangya mini leleng ji te to kiau dial dial hoi taka om hoi hi hoi pin en ka the
0: hila tel mo he ki pa wa le una pa le ante nu pa na na hun mat phatak na hon piak ja ko na no te to ki pa tho kon yen he no pa lo ching ang hi tau zi nun ole toy ngai ta ko unaw pa sam chen len gui te tenu pa to hulim na hi ngai kyak leng no ma ma mai hi ole tu na bana dyf jordan ebcc ti apan ma ina phatna lapo kwaning to pa chi la ngai de ngo

0: Tuta karsunga nupatuk, couple of the week. Kamin loan sing sulin habu say ngay tlangay te.
1: Akas vani tutsan pur FM Meghat za patpoyin palyan toka huwin su couple of the week ane tuta trum nupa ay hulim puiding hi pu gospel trangsan rang chal le anu pi lom na kim ane ding ane pi lom na kim le pu gospel trangsan hai nu fel tak pa fel tak ani a fa le don zong na kong now and call na kong khom ni sin la te mataka sin tho tu fa zong tu now and call tu anne pu gospel hi ei ri the dan ding in hun so tak a that lai awang lai hsa twitter phai join headquarter sin tam tak hing vice president president tidam general secretary tidam lo chela social thila in mang tak mi ane ola tu ni ei hun se pe ya don na hang du te te hun tha tak ni pe len pu gospel la pi lom ki mai in chung lom thu yang thil ma sa ne
2: a ya tan lom ni
1: ang in don chore te nang ni in in mu dan hi toy ten me khul te ding am of pu gospel
2: ni in mu dan se ti chu an rule hai rule pa e manuel psychot hai le gan in pol lai ne a changar jok sang ni som lai vel khan ta an ama le in ri phodan ne a chu nunga an valeng nan thokin kanin rit pe chonel ni dang khan e veng hun khat kan lo ni nang e mel chu go lo phi te a chu chu ama se na mi la ri na nau pang lai in rit ang vel ani
1: a tha lo um pi lom na ki man dikha mo chu
3: o an dikhe a
1: acha an no le nang ni hi ing ti ta in ne min ni dan angamam an no le in ru kai ne man o
2: dan ko ran dan thing ni mai nei kan sang sang ni som panga December nithum in gre
1: oh lom dan thing de mai nei nia mien ton sak tak ne lom tak zet adu tang fe ngai ti fak jong na ting hi te ing tinam fak jong dan hai hi imei shul thei ding
2: dor gan thoa mazar lai kun dor gan thoa chu chu e gan nu mai na ha ka ke chorem na na sin tha sin ka thoa ran vai bo kone
1: oh lom papal fa le don jong na kong hin pilom na kim hangan donai te e fa zong na kong hin dor kai ini ti eng rita dor kai na chung chang thuai hin thil dang do mit hangan don lang lamlin bul lai a dor tho in nia chulai chun kol kin vela fai na ting kong hin mala na ini hai toi te mi chul pe the ding
3: o chul thai ka ti hi ting hi ke khop ka ngai poi mo thai khop la kilin s 80 in suk thing lim na hi ba tlang puin mitin hin das bin hi maintain thaising la khati a chun das bin ai si ram khamin mun danga hang pei mei mei da mi kanala hang pei hon mei mei da mi ai chi nga hang hai po po khalam pu bula ai umai ni nazarin ke ni khamin tam tak chu ru sur le ing le bui pha pha le kanal su na sin hi kan lo thol le kan ni atu chun
1: a cha lo final thing panga bekin dor kai hai chun in thri ching dingana to him a fella to him a fell noam mi ri mi ji komin lo ri dingana lom tak zet an no le do tang feng ti ni ken pu gospel in ran vai chung chang thu kha yong lang zo ka ran in ang ran min vai am o
2: twin chu vok ani kan vai
1: adang vai lo mo ar ti da min vai am
2: ar chu gan nei zinga vai ti kho pan no pui pan ni a pui pan ni anen
1: nom yang ran vai hai komin mu chi takanya abiki nei ni tlang mi lam chu ran hi serle sang insung thil sin la mun poi mo takan lu nia abikin vok 80 hai kepali nei chi hai hi ran vai ting pang homi insu mu hi acha tu lai lam chu ei ni khotlang nu na lam chung chu ei custom len zomin ran vai na kong hi ei insu mu chu acha inan langa asan chu mi po po hi sarkar sin nei the ni tanwa chulei chun hing lai vel takahin ran vai chung chang hin insu mu hi chai ti chai tina san pakat me ju khrup pek the ding
2: o ran vai he chai a thei hai chun vai in la a tha ko belani ini nei tho the ba ai su pung the ba a e mal som na king king in e ai mu thaya e lot ling na ding in lampui tha takal ani

0: ipiti na hun ke helhon hamti hi ama sapen nei hin sai pe le jun ke pa menti
1: ke se na hi hing langa hin ama galoi nu he le tu le na hin e ta chnai cha e bo bin kilometer khat long thing lo hin ya chu a hin che sun ka ki he do di on pon mun khana private school a teacher a kong pon khom hon le cha ko na chu kong ke do hona e ta chu kong ke ngai do hon hi
0: ke pau um thae yan na hung ke ngai do dan hlon thu sim na hin se yan ke pau me na hi le na ki chen ma sang hona chu kum iza ta bang ki dei bang na na bol thana
1: kum mi thing mai mai hi e
0: dan thinga na ki chen hlon ham
1: dan thing hi lo
2: ki lung se thinga ka ki chen hlan
0: e e ke pau me hi che zong chu ki chen hi thau yan na ke pau me na hi le cha le nau hi i ta bang bang na nei hlanam
2: tu ni a hi ta bang man phat man lo ta nei hin pi zi win a de in ning hoi kim chunga ke pa thu ka se pathen long se nen pathen met mo le ho bung ho het pi na in ana ki ki chen ta hi zong le pathen nen ei long se hlanin chanu chapa chanu ni ei pi hlanin chapa ni ei pi hlane cha te hi tu pet na hin alin pen hin phd usdm university of science and technology meghalaya u phd abola hin abana ani nanu hin tu pe da hi btech civil engineer atayin autonomous district council noya tu pe hin contract in so na tongi abanin chapa ata pen seilun hau hin ama hin tu hin NCDC Guwahati Regional Officer, Office Assistant in Natongin, chule alumpen sim gunthang hin tuhin.
3: B-Farm,
2: hoy lai tay abol na juga sayo.
1: Downtown University.
2: Guwahati muna abol pet hi
0: eh. Ke pao men sa thei ta in sung chu na na hiu in. Eh hi chan ge ya phat thei bu na chan nau chunga hi. Ke pathu zongna na seji deu ka gen chan hite tapanga ke pathu sei da mai cham program hovel na na gun khawa
1: to pi chun ka gong po gen khat wi wang chu cha te hi 11 12 alin pen master sai ta in anyao pen in 12 and sai a chu khat wi chu in sunga pathin kom a ke pathu sei na wang su kan mang we ain kham na to na mu nai lo ji hin thupi ta inwang kabol nai po ve ji chu i bo ve
0: nga he dinga chu abani he insung mi pa he he le oza ana hi jing he en eche ban chon a in nei pi yong he tu a he autonomous district council no ya he deputy inspector of schools a he en ke pa ta a he en tu hin acha te ho zong alin kam ta ven a bon cha ven phathe bu na hi lamchum choma amu ohi ji chon mai cham hona na sim kha awam ti ho ka ga do hi en ama nen zong aman kha thu ho hin seven ke pa u met phat ma sangin ga chu kit ta di u hitin na ke lung si hlon lai a chon na na ke chen ma sang hlon lai u na chu simu i ta wa nga hin ho na manu bam hin ku num tho bam ai lo la a ha sat na u man ti ho hi na chom kha ne ga sei pe ven o i ke ho lim na a chai na zong he tan te
2: nei thu do la chon ni piding a ka in nei pu he ka tel ham ka dei len ham ti hin sei ma sa nge a
0: nge hin sei
2: ama hi private oya in ka tong khom lanin he chewa ama quality na gunji na ka mu do chhi le ne le don thing sel ne le don hi drink ka malai ka mu in thil dang hi ne le don la ma hin a ki tu min a thing in he chalai ta chon ka long them atong khan ken ka gel he apha pen he lo mai the a hi wangin ka gel la a kana lung gel chu leisi na hin adang ho zo se hi zil be the na chule house at inop zong le na ha pi ai to le pathin in lampi gon le hau the a hin la chela a mo nei the lo khada ka he chu hi le thin na hin ko pa cha na he chi hi mi he min thien na hin ko anaya ke tup ke ya mi him kha chu thin na hin ko mana hi le ama sapianin pathian za in te ti chu kalungin awmen chi chun kalung thema tong kha pianin chabanin ama hi anu apin na anu hi chapang cha hi hin anabei thu ka za in hi chi tabang hin khu a ko na aman thin hin khu man pa cha na hi chi chu kana ngai sang le zeng in amel dong ko ve se se te chama chun thin nei khu nei chu ka katha nom nen kalung a lai in cha kon chun pathian long se

0: mi hata sa jing jong wan jing jong ki sop pe lo ha hu ken jong kanamu nom ji hin ke chu ka ne kham khama thin na sang khol to ka jong su thin ding che ta le ne de sa jong hi thin ning pai ken jong kanatu pi pen khat ta so hin e chi ki ngai su nga wa hi lang khana se dia chu iti se dia aka la tin le ilung gel lo bunga num kum jong chu om tho nan kum ni thing mai mai hi kanaki lung si thon hin ain la mun khana de bangin kan om khom thi hon pun kati chu ma yong mun chu ma ha na tongin na pot in ke yong in ka omin ti chun pathin ta sang pumin kinep na kilung si na chu pate chan det jing ta eti chun ka man jong ani in ken jong ta san ten ka kini tu hon in ti chun ka om hon ne ti chu in tin ka pa cha na ta khat wang chu ama hin iti se de ha jin do athi me ti chu ka se do no me nu le paten yam ti a hipiam ha sat na ai lo le lung hai na wa om jong le ma hin asim tu le le a ta chu hin khu kan man to pe han hi san chuin ti
1: ke pa o men tu ni ko a couple of the week a ek man sa the na he chan chu hin tin u te ni chunga ke pa thu avelin isei ve program na ngai ho zo si ne kho pa

akaswani chuchanpur jingjing ka nidan sagi lemin somteng lenmin se hokib akon wa choila ngai diwa hi milha nidan sagi alhin ta to kilhonin iphanoi chan hin ki chai tai mantina thar program gai su se mangpa

Akas fani choy chan pur FM sala khat poy ni mega hard sa pane hi nitak da sa yong ging tuke tonin tumlam gam ti music kuna sandy petin phan na la sakti ngai khiding

0: Ading tun su kapu Pastor Zo Sanglin la a phuk ta pakhat hong silang lam der der yo phuk tu ha kapu ania kanu pa ama zar pe ama a pathinin malalo som na le inzom pe khan ama zar le chun anau hai kanu pui shilong tinga om sin la aizola tinga om hai lain nik mi tak tak khotlang ham lo sak lakan nia chel khe la kapa khom hi music lo nik em em dile nan ni zar pe hin kaung nik ve ani el om hi
1: lo ma de lam der der reo ti la dam kha a seno mang ei no a mitam takin ei lo limpui la ane ni kha la hi paisun chena isak le hi YouTube channel haya isilut hi ingzam tling tang ta
0: hi hi azat takhi chu kalawin chik no a na chu pathinjar chon na tam ve ta ke ya tok ning chon chu tam ve ta a mo som thum le som ngain kar chu nel ta no dim release lo khom hela ta ma YouTube a mi big tak chu som thum le som nga kar ning ata a ba khom la om pe pathinjar adam chun
1: an le hi radio station a khom hin radio artist in a voing za mi khum ta
0: khum za takhi chu kala nei lo ma san chu venga ka om ngai no le hin tuibu nga hin voi khat ka khum ta chun in fala voi khat
1: matinga ihung khumpe dinga hei be se ta anle zona do ta ka hindon num nok che chu venga hin ing him la sakti lowa thil dang im tho inei
0: o delhi ka vom nasan hala zok shil masapot lang ka sang sin rule na lein ka vatha ka nya khale ya avacham bang ka nia ka ka kasung hai le in bi point ka sang khom pathin zar chou in atum hai ahung mutabok le ti in veng ting kong suk ta ania tu shi hin su im ka tho ding ka la shit nu a chu pathin in ka matinga ramming root pe ka ta e long shit pe dinga ngai te
1: nikdang khan zirtir tu sin khom ilo thon in ka ri da tu hin te zirtir na sin ting pang hite in tinam ingai
0: o zirtir na kha kum sari lai ka lo thok ve hi Douglas Memorial High School reng kai hin hi hi pathin zara dam chun a compound na um nge nge kan ni bok le ka la thok nok el dim hom ka shit no a in chuk ter na ting ho tu sin hi kan nik em man pathin thuai khom shil na rem changa kan chok laka hun rem chang la um nok nge ka be sei bok ka don chingam
1: a ching ta lo he nunghak Jennifer he kei khoma mi mal taka achin te tan thoka kalo shit ani a nau pang thu oi thei tak voi sun chena om na ting tinga mani upahai in za thim le nu le pa hai rem tin a in kim tho mi ani na i hin in park kati tak zeta tu la ya i la thar tak cho ani rak no a mi ruk cho mi tam takin an dit le an hlim pui le tharau mal som na tam takin an lo dong lal pa thit pui ti la kha a hangin mi hang sak pek la kanum nge
0: Ale hung sakata na ho mi lo sak pui la.
1: Ala sak ti na ngi
0: ka ti na ngi hung sakel lo ngai ke ti. Aki hin noi metin hei sakel lai ti.

0: Athim vong vong hi ei lom hle ani nung hak Jennifer hi ama khoma lom takin ei ngen na no loin am he sakpek to pa lom thu ei lei sil tharani le zona adang hailu no kata hi lami takini a hla tam takilo sakta mipui ma hla iwa sak hai hin filna ihang donga ihang sak hai hi intina man feel da utak che
1: hi an ang noa a thenin chu rongbol na mingai pekin hunimingmang mang pek theidim ti dam hian ni am mishim hi beng warta apathini malsom na mi pek rol hai manga hla ai sakhai hi milom
2: akasfani jorjan burduin tangam gingilomun siami zo kampauin melody zo tan sangile bolte apan patnala ingai khedi

kanaya zuhai chu kai an kola har satte in mi in lu in in le lo nei zo lovin now lete an kolin meru zor ni lang khom ni tina ri sel na pathi na mi pek pa ya ka tho su theina hin kalom em ema khovel thil ta kai he an chun mi shim hi in har ding ta takan lai zing in pathi ni na mi puya pathi na mi hai ami an kol na ting pang le pathi ni mangai na ting ka thir chun kapoisa sumjong na le ni tina thlom te te kalo mu na hai hin kalom em ema chuel khela chun kanau hai khom tu hin pathum pasal pa ni le nu mai pakhatan ni a pathin zarin kabula an hu uma in thokin i pathin thu le ka thei to kin ka en kola ko san thui tu hai nan mi an kol sa pui bok nazara thei rolan hu ni ta ja tu chana hin chu khovel ting khila ding chu soi sel na khom lovin i ko san ram hai ko min mang e me min an hu pai lei hin wang dui le re thei tak saram taka mu sit mu khom nilang kawang neya ka hausa aniti hi ka hrita kalom em ema pathin zar chamin pathin in lungri la thamung na